ngafiri ya chaba mukati. Efyo chibe na kunze. Kulwendo lwabu milula sungusha. Ukutulafye pakubala nokulengwa kwabuko. Ukwisuri lwobu umi. Ukubowa luhuka. Mupashuwa luhuka. Mupashuwa lulumba. Ukuluba. Ukwesho kwibu kushenza anza shakale. Ukushidira nukukana yumfuwa kumani nangefyo chalipolimo. Ukufuwa ilikisha tulesho kwiru lobumi. Nukufuwa yechilangiri lomubumi waino nkulo. Ululuendo nuwanange chilola. Ushefintu mbone kakunzi.